Kisiti po nang adong Jere akong ma daga de adong ro ayo jere dikong ma dalu de jere akong ma kakhalai